0: Erodi?
1: Hello?
0: Yamuna, ma'am.
1: Ah.
0: Inyano?
1: Gericho.
0: Gericho, amune, gericho.
1: Iwan,
0: ma'am. Kaya, anong bata huyo?
1: Batri.
0: Eh, suena batri. Yung jamu ko ilunwe...

Ada ni pole pole. Kima ibi ikte sab. So bi chante sabe. Kosi ne. Da bi endi otpa golimbo sasita. Ko mo amegi. Da bi endi ba ka sasita. So testa nye chill star 274 hashi. Agi wetu get number 3 and 1 nota negara arangut missing. Ikienda ata mpaka sasita aina shida. Niko mo ona rap sere mgolenji ni nan nan nan nan. Ndiyo lisi ko mo. Ako ndiyo lisi isangapi. Kota ago ya tatu get. So to mo geger tuge number 3. Star 274 hash. Agi wetu get number 3 and 1 nemnye. Amagungi tagatukule mnye mpaka siku ya Sunday weekend imeanza kawe olema mitempoli so kondaki chenga ngoma wapi itu ako ndelionen au tanipata mpaka Sunday jioni amagungi tagatukule mnye kane nyungo shila chebeni

Irakas are new Toma Dagega Shagayamu can your logo yokabeme. Tagameje Ajere and we took a lay me *274# Labati togol away to get number 2. Nguni Nguni Gasar new. Ago tesetai logo yokabe meti making sure ilekewege agiwege. Para inda ko nengu ago ko yawe ke nyamu au na legend ka ke kera nan toma lagi ni ko te ko to ma mu au ni ama ji gil ke cha ke to ko aga mu ale u gu su ata leo inye na to mi te so ko ni pe tu tabrani mara ko pe tu tabrani na ka ki taban ko ye ki ni ne nyor chini ke ni butamana glo eng status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 ka ko ni para inda ne ne ke e ju tungu ni ko te sta lo ko ga be me tak ti mon meli che ba sai te sab ne ba bet Wameja wakirining sogo ni chia ketukul Star 274 ash number 2 Iro, mejele Agako ni baranda itiltike tishikye muji Yes, itesetai nyurubona Sepalanji kinto uneko rokyo otok Agekuni jagiwe kunege sogo ni iwege Parchike kapisa jitukul Kasa amin Star 274 ash number 2 Star 274 ash number 2 Aku ekso ke betul ke kabinet agama jaga kerja tulang aku ingin sokong status 74 ash number 2.

0: Kabisa kabisa na mjina ni Tetat Shaloma. Alright, Tetat Shaloma.
1: Shalom, shalom, bwana Brother Terer.
0: Shalom tu, karibu sana dadi.
1: Kiburwa Musa Miso Langwenda, Kweso North, Nakuru County.
0: Namjina, takaterembi weng, Tetat Shaloma.
2: Shalom, shalom, Terer.
0: Shalom, shalom, ami, karibu sana. Mezi alata nesabe.
2: Wano fobo ilifiro bomekondi. Nene besa mama princess. Mwe amin beja mesi ya etere.
0: Yitu mami. Aga tere njita angi nota. Shalom.
3: Shalom wana wana tere.
0: Shalom shalom.
3: Mwende ngola tu wana tere wani wala aspeku. Ita pa nizara apure kwe tapi. Kwa jil mwole kondi bomet. Ndi mwole ya tere.
0: Nam yes.
3: Ndi wanti da bin. Lili na shepa besa. Ndi kutu kai.
0: Aya, nam jinot aga. Aga, legito si miten ka versa, ay nongi tu gosta nani. Etos ka itu limba nyumbani ki tu gosta nani. Imu agi tu gila ni miten anongi

Tugini kunu ko chuwa lenge bi gitugini ona. Niwe agdati 1,000 gitugostene ne. Niwe agdati 1,000 ne. Nitong the star 448 aje. Iwendi agdati 1,000 gitugostene ne guni. E digititi number 4. E digitina number 4 gitugostene ne. Araka ningunge kubati enota ningunge. Ako ikune dai ko sektaman gitugini ongi tugostene ne. Dagi ko sektaman ejiko ikune gitugi. Asiko bit kuranyo gegeri yone toge. Jiru. Dayulin gitung notung nubo star. 448 aje. Kostene note ni mitin yone. Imagine gikune 30,000. Gikune 30,000. In yone to tigiti number 4. In tigiti no number 4 gitugostene ne. Nitong nabo star 448 aje. Imagine tigiti number 4 gitugostene ne. In tigiti no number 4. Imagine gil.

0: reason reason ke yote sugule 24 ke yote sugule 24
1: mhm
0: ki si baruse konyo tarik 20 en arat of seat which is next Thursday
1: mhm
0: so to ji tarap tere si tu niño
1: all right
0: next Thursday ke tinya ruse ni boke chana ni bare ilare
1: mhm
0: ne boli boke banjalal weri ta bi wuti yote
1: mhm
0: ak la kwet ne boli bo united
1: mhm
0: e wure sharan
1: all right
0: ko tuki to ji tu le ni baruse ya cha jobol en tarik 20
1: kongwa i thank
0: you ma chama no so mawutie ji ta wala tar
1: ese sai sum ri ma ta ara meni basugul
0: kongwai
1: all right karibu sana
0: mhm kema ngaliot no wana terer
1: no
0: ta namne so le ji tugul e ji tairi ki radio
1: mhm
0: amo nowadays bana terer
1: o
0: ge ti ele mi ten ngune ele uso be ten rain
1: mhm
0: no mo na terer
1: mhm
0: ki usiokt ni ge tu ge sta ngune maizio
1: mhm
0: amo ko ga wit sobit
1: mhm
0: Kongo Wisovit.
1: Mhm.
0: Tangi somane ke taputa ben Isaiah Sigas. Kongo Wisovit injita noldo ise.
1: Mhm.
0: Injita ne nohalle.
1: Yes.
0: Mami chini marire bana terer.
1: Mhm.
0: Tu chana tu kul ke kure sovit.
1: Iman.
0: Ke manyara terer ile. Suko ikine amat ke en sovit.
1: Mhm.
0: Komi tu ke nyolo wayai.
1: Yes.
0: Awa ene mam bana terer tadi wa muso time we are encouraging people.
1: Mhm.
0: Ki chere bi kyo.
1: Yes.
0: Ni somari ta college.
1: Mhm.
0: Aba macho mu bana terer mu kire kaso mu no lechin. Sugui gure sobet ko yo mi tengi ne tiye chi mai bu sobet yo ma tinye chi gi
1: aman
0: ago ma mi chi ne chamen ne
1: got
0: ko me tinye gi ne gi moi to ene ma mi sai pa na terer ne mo gen gi chi ago te ne gu ne pa na te ko me bi ke chang che bo to le gi esa san me gi mo gen ngi me mo chon chi no pus ke la mo ma ji a su ko ma ji to rai ne pa na terer
1: ko
0: mu gi ne tinye ka ge moi ngele mo mo ni bi ko le o tu kunam daet ne balu ko yeke mi ay ko ko ko wit ka pesa mo mo kyom do which ki ga mane me sia ole ko ko no which o mo te which but inge ni le ganda ko ilo ko ko no ane ko ko no which o goite which means let us take for example for us to come here ko mo bunu gelo ne te mo me
1: uno ne ta
0: ki bunu gare sinigarama mo gi goite which
1: yani
0: you must to sacrifice yourself.
1: No,
0: I go it again. Ko I go it again para terer. Ko I bai sen tu ko ko ke I am dalo ko yo kiam ya. Ko mo yo le o ten kandan ki mo ge lelen an ki mo che sovet na bago agin. Ko sovet na bago agin para terer. Ko mo cho gara ka ba ngana sovet a mo. Ta ti sa su ko mo ge ta puta te mate ko le. Ka yo ne ki bi ko mo to ne te.
1: Ko ti
0: mo ro te sovet ne mi ngun. Ang nyone.
1: Ko mo
0: ge ngolo je bi ko para terer.
1: Su
0: sto ge ge ro ga mete. Agoi muti ki wangun amulu kun bana terer kogrum kapesa elege sabto ito e mo sugur kon apply sabe bana terer
1: yes
0: ago dige jangun ndangun ne gasi moit
1: ndangun
0: ele jita suru meza sigir
1: kabe
0: la ten miten kun e maizia
1: ko
0: punne jita winwe punne ge welen we
1: ago
0: ke banga sabon go tur kwal line ke banga sabon go tur kwal line derer
1: ko
0: mo raisi
1: oi
0: tap tap diso mo za no mo no lejin ki machi ne ngom go lewe mo bongo de chi go but mabongo ni chigo obut
1: ama
0: mi jine obut amungi banga obut lakini ibuti chito ama maimu go banga nge
1: yes
0: kega mabongo ni chigo obut ara kere ako chito nerire ngune negi tun ko chabaita na ko jita lele ni jita ni gele ngune gele serete kyalla mare ne giti ni bana tere ungi bare ne no ora lan dai ne go somse ma banga ji joto ko labut
1: ajita
0: ki go giere ko gi positive tu ke giya
1: lan
0: ne gabote amo maimu go banga nge
1: ke
0: wies gi ne amo
1: awo
0: chita ne go se chungu ne radio
1: ni
0: chita bana tere inge ni legi na legi ta nge ne tem big sobe
1: ko
0: gi o ki ongi maji no maji chita kuik ninge ne nege mama chege ne
1: iman
0: moy babe ko lenyo lugi minge agebi
1: ame
0: ke soma kitabu na gamwa sibit ke gasem ko moy ne kitabu ta puri ndo ne tai ko sombi ke ole oyatwe mu ne lwe kwa ge
1: amu
0: mi ngole one ke mache ke mwainu o ngole one ni bwana tere ko maana
1: ninge
0: agane engo story ne bo puri ta college
1: ko
0: maana ngole one ni ke mwa ke ligi ne sige sulde ne sobi
1: sige
0: guji amotinge
1: iman
0: sige guji amotinge ke ne
1: Asu go sulde sabi no tene kanaran?
0: Yes. For a person to succeed in life. What can he do?
1: So man. Kone nesiru tene na.
0: Amwa wazi ta boyen.
1: Amwa wazi ta boyen.
0: Kuri do ne boyen. Kuri do ne boyen.
1: Boyen. Amwa wole.
2: Kamu nggak mau ngebeli?
0: Aku
2: gigi kayak satu kucu nggak tim ini. Coba kali lain itu.
0: Nama yang agak enggak.
2: First one. Ini dong ne boyen. Not enough ini.

jofri yonki geni basi jofri ki chukos tene ni igeni imitene no agigeni imakini gene nye nyana imaji 16,000 agale dan gan anoto nino 800 kana suma goro kutu semesu uti mitini ajiko leo mbiki mitini ndani kabisa jigale Mr. Beast to mwenye wakale amitini ndani baba agale bkwache pwede ni mwaka apkates gale amitini ni sedi kabisa gale amitini kandu na sene pwede yo aray jigale gale amitini ndani gale karana mitabu tuwe raptere kabisa enure iti noto ngei chonjo sana gale shalom shkole ngono gale nimeshika kalamu na kitabu tu kalak bukwiti noto ngei tili